Moroken Christo Kuhora Mkonda Neda Namibia, Mkonda Neda Afrika Nomu Juni Mdima. Kuna kumora mridina la sene, le mwone le mpepo kupongoka. Ngurangura ino ni na ya tia likura ngide mkango da Karunga. Mbapi rayo Mapisarome. Mapisarome 91, ano welise yo 11, dogoro 13. Dado kuna kara kunchi yos parachangasi. Karunga mpopeli gwetu. Karunga anga pangira baengeli wendi maroge. Wakupopere nkenye oku onokuza. Gawa kusimbira po mawoko gao. Odire kupundura no mpadi doge kwa mama. Ngoli atako wanyime no mazoka. Marembago wanyime o ugara no mazoka go uhungu. Ngurangura ino kango dinakaro Mapisarome 91. Dado kuna kutukorangi. Dado na kutukorangidasi. Karunga anga pangira baengeli wendi. Tuetwa huguwara mumwendi. Wao kuwa tupopera keeku notu yenda kutundiri rapa nupawiri notu na kuwamba weno dogoro kunguruwa. Kuwa tupopera munjenda detu. Kuwa tupopera kungesepa detu. Kuwa tupopera kubiruwa na wetu. Kuwa tupopera mandi yetu. Rambangako no makoro yetu no wana wetu otunakusuwa mandi. Wao waengili wanu kuwa tusimbira pamaoko hao. Positwe tosapundu kampadi detu kumaweke ya no wana tutuminemo. Waengeli wao wiruwa na vyao, mahoko wao ayanju nukatupu, posi wabure kutu popera, watu simbire mahoko wao. Nampili mawe wanatu tulire mjira detu, kapitu pundu kako nampili kadidi. Tue kutupura kuliata, numa nyime wa ugara, numa yoka wa usungu. Ngoli kutupu kovyo vitu horo koro. Mara Karunga lipopero liendi, papetu linakara. Nongurangura ino karini munakara noli hugu warosi. Karunga anamana kupangera wa engeli wendi woli popero. Wikare kehe kunona kuliwana ngurangura yona mchi. Wakatu popere kuhiruwana. Wapopere wana wetu watu wakusuwa mandi yetu. Wapopere surongo setu. Wapopere ujuni mdima. Wapopere na wancho wanakaro mwipangero no mdorongo. No wanakaro munjira doku lisuwa suwa kupitira mauto. No nke muna wanakuyendera. Goli nkwandi tuakona kara nuli huguwa rosi. Yawe wino wina pukuruwa nakare. Morali huguwa liendisi. Uye kapi avura nga kuswa ukita owa mhugu waro. Turaperirinu. Pandu hompa Karunga wankondo nadinche. Kunkango di unatukora ngeda ya kungurangura. Nukutupameka unapangere kare wa engeli woye. Wao wanalihani tire muwiru wanawea owe wavura nga kupa tantrasi. Wavure kunome na wana woye kwa wana kuyendera. Owe kuwa wasimbira pa maoko wao ke kuna wakariata. Wavura kuwa popera morawe unavitanta kupitira mkango doye. Karunga momu unalisingo nona mkangu doye. Viru wanengo lingoli. Kukunjiko tienda. Vitaura minji yo tienda. Njira dinji to tienda. Yo minji owe tuguanekera navyo. Renka ngoli utupopere kuwininke wedona. Mposi gatuka yere peke lidina loye. Mulidina la sene le mwono le kupope kuponga takuira pera. Amen.

wawa na munchi hune ano mayuba timurongo mbiri na mayuba hambo ntatu hamwiti wa nkuru kudumo mwaka wa mayuba viri na mwaka haro mbiri na hambo umwe amelusi ya mahongo na kuya mtamburo ruwederno mulivango hantiro mapukururo kumena unyande Teofilius na kendu omo tuwa kufuruka liyuba liyavitimitira umwe wa mayuba havitimitira mukachi kama yuba kukushuba shuba havitimitira ashoroko mu Namibia mposhi na mchi mayuba dimurongo mbiri na mayuba hambo ntatu hamwiti wa nkuru kutumo kuna kara liyuba lialipoyu muko hano pantambo ya Namibia mkutapangoli mfumwa.

0: ortopediku i ovaj supa, moved na vas specijalisti. A gajni, a doktorava kao kadri, moved na vas specijalisti. A bangako na ondo ko tragova, to tu brasi, mental health. Nao, moveri momo, spango se tsaro, na kundra nyasi, va tuvetu, tu dingureni, pangero sarundu, no sebe doguli siga siga.
1: Odi ya kunekara DUE demkadikuto Peter Kawali mutapi ngando kuministri doyo unje wanjewa paspatera tharundu omwana kono keho kutupako mbudhi dhiyam na yuvu keyo yingi kuhatera kuwangashi tuarohira kunua uwanga wetu diodi hana kutongwira kuspatera ngeshi pamu ya uwanga wakuna kukuretera ukukutonga nji kuyenda keho paspatera podoshi haka kwa amwene hapangi o hata panga uwanga unom mumakura andwe toyo unje wanjewa dhodo dhodo mbudhi dhinakono kupiteramo katathivike thoku soshime karo ngaitu wakamuretereko mambudhi o kuchakachaka muminuti dhishotkathia repo nganyi tukamthie no kamsika poru norubethe mutuare kuthokterera Wato FM.

0: tupame tumanguruke pa ekonomi kwa politika penchako. Politika penchako ato mulio. Ekonomi jakaro mulio unene. Mana ekonomi jakura kuita mboroto pa stafora. Politika viamba waramba oratu. Anu maruwe damu tankusha ya katango politika witangu tula pantere. Tukambadare ukonjera ndi kuruamena. Liendo kumeho liawa Namibia na wanche. Diwantu wetu wanakaro mnum region yetu. Poshinga kaparu kimuruia. Wakari naliparu. Oli nakaro tunakwato mkimuitondo. Liparu yali walea kurenga shikiru mtu wanakuima inepana umwindi. Chitamboshi mwetupu self-reliance. Kiyo Namibia kuhima inepana umwindi. Kiyo mkawanga kuhima inepana umwindi. Olinjo yuramino yetu nilio likaro kumeo. Mapara wantu wetu wakuchinje. Wakuhima inepana umwao. Kumuhi kutatamba. Shukakari na wantu wanakaro muruhepo wabangi. Nani ngoli uruhepo rukatunde mkachika wantu wetu. Jo lesson di mwetu ula kuronge rapo. Kuliwa lino na kufuruka pana mchuwenu.
1: Ithathura ya wano hohengi eyi ya hokoka mwaka edhi dhinakapita. Ndani kuhatira kuiruwera no kumithamo veta. Mbadi shingwa thinu ethihana kumona shi omunu ufute masherenyi. Endi ukare no makwadithoku oyiruwanitha. Nani pone thinu ethitha karashi modiothkumenina. Kuporitha thironda endi ironda. Kuhuthira po fuma ndani kutanaritha makuru perero mukachi kumbunga dhawano. Ino, kuna kutuneza eshi, kutambura iruana yokupira kuroira, thino thamudio thukumenina mukureta po makushi mathanitho. Tuvuruke eshi, kuruana inu yohunga, mbadishi kukuroithira ngenyo koi inakapita, ene mudio uwakarapo ouno eshi, kuturithapo yoyua, kureta thiraro, kureta horo, ndani kuroithira utho wawana hoka hopa utho. Thikuvoreka ithetu nakono kengura diarero kuhatira ithathura ya wano hohengi. Hodiko dia waherero na wanama awakarashi haka kuachi wa Namibia. Iruwera ihatatera shi mako anongo hakone kuwa ruwera. Ndani nukengura eshi muve keho ouha wakungura endi ouha shimbire. Ngepi edi haroera kuwana. Kuna tira kwa mgenda wetu uyuadishi mukadikuto Paulo Simbangu. Muyendithi mkunda torero warundo rural. Ene thikuvureka thodiarero kuna thitapa kukutha udimu kiwendi uwakara nao kuhatera kuhithathura iya hukuka mwaka idhina kapita. Ni kutumere, eyu nakara mtire riyo makurando ano, yame Aurelia Mapi, makurando, atu nakono kumuruwe tharako mthipane thetu, na Julieta Kapeka, na Mauro Slito. Jiwa, jojiwa.

0: Madiso.
1: Hello.
0: Madiso, go nofa.
1: Mpandu. Apanya me kaiwa irumgarti. Na kwa tramo tate ndara kasera ndia soja ngombe. Waga madiso gedio roko mehore ko liambiao muyenga Petrus. Asie dio roko ngesiri apu. Makura mungura 6:30 kotuli kokira za mukwe. Kutunda kokira kuwiza pembo. Papa pokayengona teya. Kutunda pembo kuyuka kokayengona kongere kaza katolika. Noma mehore ko ikongali kahoro kera ko kwina. Tani ruguru kamo. Apanya me kaiwa irumgarti. Na kuateramo otate. Ndara kasera ndi ojangombe. Wakara po wazanga ndi kaingona teya. Waga madiviso geduoroko nehoreko liambiao. Muyenga Petrus ndi kalaki. Asia duoroko tuamana. Makura mungura ehoreko. 6:30 kotuli. Kokira za mukwe, kutunda kokira kuwiza pembo, papa pokayengona teya ndi wazanga. Kutunda pembo kuyuka kongere kaza katolika, kayengona, katunda kongere ka kuyuka komayendo, koko upumezuwa aga kayengona ndi mtengo mkuro. Mpandu.
0: Ewa.

Ero si Norbezo na rinat kwa dapat niya sige ko hura ko mali tulang na diso kung inya me Kristina Sumbungo na buruk mali tulang ko ili kwa mali sito koro popo tumtok wira pa na. Bye-bye.

Bali, nonga hafuma haka madiana di kumi no kuoko, wana makumi kuoko wadi no kuoko nenga haremana. Menese Roma kuhongo Julius Migo, kuna tongo raha changi mbuthi eshi, mbadishimi hanadimu ka e inga iretapo mudiro uno, enenga utumbuka mnyima dho pakachi kwa uthiku, kushure edha waka madida utumishi Girls Academy, edhila kara mudiango do kutunga ja Gilgil, nonga utumbuka uroma viri mawadi. Ditunga da Kenya kwa vura kuhokokamo yuhokoka yokupiera mashure omu hayuvitha kwa yuhokoka yomepithero yokupita kana kwa makumi kuoko fuchi kwa mashure ya hurumende kutundira mwako mayuma wadu kumi no kuoko hatupitha kwa kutha mapathero kumtaro hurumende. Thingi thomu diro dhino kuna zitumekanga dhimwe amo haka shure hokushwene na no kukoa ura ukaro kupira kuroera kumango omumu na hati na maukaro okumakashu endi maukaro kupira kuroera ndani no mayendi thitho onyinya kumashure ano kuthama kona kono haruana. Mkuru wa maporitha Mosud Mwinyi kuna tongo la hachangi mbuthi eshi nga hatumuko hamaporitha makumi kuoko awa hana kashana shana mudiango dumbadi dho shure dhino haka shure wa hana kwa arira shpamu nga hachirira mumuthitu mnyima dho panga utumbuka mjiro. Mumwako mayuma wadu makuma wadu none, mudiro watumbukire kwa paire haka shure makuma wadu no yofochi, kushure dhothi mbiru, dhakara pepe no mkunda wanyeri. Mudiro uya, katepo pano nao shime, mbadi hau wana shi inu mwenye ya urete dhere pom. Popa uhura ombudhi, dhokurandako, tunakathi yuvande, ngayi tuwakathi yuvepe unda mathiku thiku, muviri, dhu kuoko, no dhu hatu.

karako ke hondi mapongo ana karako una kono kuwana mapatho eroshi diwa dinone diwa munye nane ndane isethura inu munye nane ihatamba rupai thoronge pinane uru hatura modipongo ero diyam kurunguru ke horo diaro ngatu kuretiro kushimi makura ndo shoka kone katerera ira makura ndo ana katameka kenge no munye madho karvedhe kukafupi ana kahatera keho ku ithimutitha yo ngoka nyithino ithimutitha yo kuhatera kuita ndi ukukutu unom viritho kwa kuna theo hatu otuka kuretere keho makura ndo kurandako omu shuka kone keho kawana machoke dhero opa mpepo ana kahatera shime kudiyuwa dino dio diarero ano yomu dio pothikumi nena shime ngaminga kenge ditunga da pitera muihoko kaino imango yokureta toko toko yo chichu kumuchima yokureta chichu kumuchima pakona shime kara numa kupakerero pakona kara numuchima dhoro haikitho muchima dhoku kushie mwathanisa numuchima dhoku thiere rapo kara numuchima kuthiere rapo oyu anakuipitha kuro itherekeho ukawane makura ndwetu okurandako anakatanga mnyima ngenyu dho karvedhe kukafupi kwangi marjian timene tiare patango thuwana.

una sana kam korangedasi karunga mumnya simpe aburire kupopera ndapita matiku wano nampliwen mwa ponya viraha vyao ndi maunga o watu ponyena kapi ya tutikilira momora waengili wao vana